kayang parangkancana nang kadua ka urang daratan bini nang nomor tiga ka di alam kayangan

tabadakakan tibadakakan kayu kasur di menu makanan karakasubah.

Bujang Citra wakaka labay ang mong kapalinggam ibarak malenye ye ke kanagrela niya palinggam